Godak mi nisu, a drevin da vani kada pupao ni sa neve. Gatte verdi tiran ni sa itaranga. Herat tama ihe me kiwi. Eka gamburin hitan noni. Vartina karanavak. Godak mi nisu, a drevin da vani kada pupao ni sa neve. Gatte verdi ni sa.

Right, meve di comment section ne kha da satsiye seema vidiyene thawa 300 kona velawa hariyata 10 ay vinadi 40 ay 11 wenakan time ekak tiyenne share karannat ona.